de vino ko awe o de devio do ko awe bodo na ni do na ko yi e ko ko e da bodo a he bi ro bodo bodo sa ko da ko ko mi to lo bi po be ni do pada o ro ko te ne mi mi bla jono la ja pa yo do pada o ro ko te to ju ji ya to me ni e gbe sa ma ba mo mi ju ji ya ma yo nu amo yo ji ya ti te to me ju le lo ti te to me mi ja vile mo do mo do pa yo ji me le do mo. Boy, boy, you don't pay attention. We be here, we be sunning. Hey, just I grab photo, I grab photo. Deko, we be coming out. Pack home. Bad who da? Bad you hunt. Oji, why you think no black? You know, boy, you no black. We no see any do susi wey dey. Special.